Wazita zako wazita dungwe ili la masuku na nyimbo iyo ikabzi iyo kumalembe kumazumba malingirike na wanu wadikanuwe Adimutambwe uyu ndi Carlo Jifigera achipindi oletu msambu wanwenei uyu Ndanyanga zaini zwangu kodi kuseya ni mulandu kani imwe Ngadadu wasi mvi bozi ya dibuda po ve muroi uyu Sinu zwa unyangara isu

0: tatu za maeuros yakuti ingachinjwa na mali ya mkati malino dziko sambiki ndi mali yakuti inasvika iyo pa zvuru zviri na zana libodzi na makumi mapfemba ya zvikwi zva mametikaji apo kulanga ku uku mwanya uyu uli kuitwa kuti iyo woneke kiyasvika pa zvuru zviri na makole la makole ya makumairi na manomwe pa chabvi iyo woneke uchisenzeswa makamaka mapindi yadengana iyo na kutsvaka kubudirira kuna iyo walimi wadokona wadokona pakati na pakati zvese izvi kuti kuti dzikusambika kuneke iro lichifunyurura Jirikutika mutsotlino makamaka mu province ya Manika mwanya uli mumhepo kubudia mu studio ya Radio Msambiki mo chimoyo topinda mu msalo nangu achiwiri ningana iyo ringana zva mitambo uchibvi iyo province ino ya Manika iri koneka ichingizira ntsimba mukuronzerera kwawo iri kuita izvense izvi kuti kwanise kubudirira ku mitambo iyo vana wa chikora iyo chekuti kurangaku chedzati ioneke ichiitwa mutsiku makumi matatu mwezi wa nyamavhuvhu no yauno uyu ka mu mwezi wa rutsva makamaka mutsiku izo zitanhatu apo vikubvi mitambo iyi ichidzati iyo ioneke ichienda ku provinsia iyo ya Inyambane mukati mwalino dziko la Mosambiki akubve tichiranga pano apa provinsia ya Manika izvi ichati ierengere na wana wa chikora wanapinda iyo pa mazana mairi wachibudira mari 32 yense yadaomba provinsia ino iyi izvo kuti kulangaku uku wachati waneke uchisangana mukati mwaino chimoyo kuita kuti kwanise kupfunzira pfunzira izvo zvakupisira tingati iyo reino kuranga kwaita iye mukuru mukuru wakukhundu na khanira ramitambo pabudzi na nkhoza iyo ya wana wa chikora pa ipo mbuto ina khana mukati mwaino province ya Manika lorinyo wase aranga abve tingaenda kiaona zvense izvi zviri kuronzererwa kuita kuti mitambo iyi ioneke province ya Manika ichibudirira kuenda ichienda kia pangizira kana kuti kuenda kiatora izvo nara kuti zviitwe mukati mwa mitambo ningana iyo iyi ngatibvene kuna kwaje
1: Estamos a ver que os treinadores estão a fazer o seu trabalho e vamos pedir ainda mais ao treinador que continue a intensificar os treinos.
0: Ali kuranga abvetiri kuona kuti wapfundzisi wa mitambo ningana iyo iyo wa maxikola wali kupfundzisa ningana izvo nakaposa kuita iwo kuitira kuti wasvike ntsiku iyo iyo waronzerera zvense nakuti kuti nguva hapa china tai profesa kwene basi mwezi ubodzi kuita kuti mitambo iyi ioneke ichidziwa ndepo iyo ndiri yao jatsvaka kuti province ya Manika iendeke pangizira ubaba mukati mwa mitambo ningana iyo iyi Lori nyo awase iye aendera kumbira achiranga achibve pindirino iri province ino ya Manika ichati igale na ndirwe ya kuenda kiatora mikufu yense inakaoneka ichipiwa kuna iwo wananga wakunda tingati iyo mibairo ya ronziri hamukati mwaka uno uyu ngati mubvenizve
1: O desafio é de melhorar o nosso ranking. Saímos do primeiro lugar na 14ª edição, desculpa, e que foi cá em Manica, mas quando fomos para Nampula descemos para terceira posição. Agora a luta é voltar para
0: Ali Kuranga abve dirhiatu ife jakubuda pa pindi iro kana tie pambuto ya 10 na ya chinai. Zvese izve tinga pindira pirali iri kuragara pambuto ya 3 apo ulendo huno uhu kuti tipanise kuenda kagara pambuto maningana iro ndirwe ndiyo yawanayo mukati mwa mitambo ningana iyo iyi kukhali kulanga kwa iye repartisao ya kukhundu na khaonera basa ngana zva mitambo pabudzi na nkhoza ya wana wa chikora pambuto ino kana zva basa ya zvakupfunza mukati mwa province ya Manika Lorinyo Awase iye achiranga na kuda kwa kulonzerika kuri kuitwa mukati mwa province ya kuti utakwanisa kubudirira ku mitambo iye wana wa chikora yakuti kulanga kuchizati ioneke ichidzirika ku province iyo ya Inyambane izve mukati mwa mwezi iyo wa nyamavhuvhu uchaenda kuyapera mumwezi wa rutsva inauya ino Padoko na padoko adikani nguwa haziri kuyema tai ziri kwenda rototo ndepo ife satai gatoblopi inu ya kutendeke wana kapitsirika nyamunsi uno ninga iwa na makali ya kunza wakalira kutitete chatipitse na magarao makumi matatu na alibodzi chiterika na pemba magarao makumi mairi na mapemba kudzati maruane ya shaishai inyambaya Mane na Nampura, magrama kumera na Masere, Maputu, magrama kumera na Manomwe, Vila Nkulo, Beira na Shimoyo, magrama kumera na Matanhatu, Pisire ndi Lishinga, na magrama kumera na Manai. Basi walikani kugrena pansi ndiyo njira kwa inara kuti munhu panguva yakuti imwe mungaona muri kupoka zvashupa muri wairi mutsvaka wanhu wakuti nakwanisa kutsatsanisane zvese izvi kuti kuti dzikusambika runeke na mutendero wakuenda na kwenda mwanya uyu wasvika kumhera Marcos Nazario na Suzero Marcos ndokatuma kuti vaiemerere maita basa
2: Maipera kubva zviri kuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Cozinhar hoje.
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Iwe presidente, wandiunzirei pambutweni. Wanditi waizondi pasa kusushura kunoshamisa, kunopangidzirwa zvinoizwa mudichitira korino. Asi tiri
4: Ibara karakanyasa kuchena uye richinyasa kuizirwa usiri. Aministra, nditembei uye imirai dakara marai.
5: Kwauya. Chikafu chakasiyano chimweni. Chanyamasi uno ngechimuri webaka yao nomuto wekoko.
3: Ha, baka yao.
6: Podemos fazer aquela nossa festa, sim, a festa.
3: Taramira, inini pandanga ndirima na mudoko. Ndiya no wabika.
4: Ndiya, mbogumai pando padoko basi.
7: Musharuka no mudzimai, ndirokara kuti mukuchifafu.
3: Mudzimai, ndinoti makorokoto. Ndiyo gogo kumuri baka ya uri ndarika shoshuro kwasho. Ndazo kuti ndingu mabika baka ya uri?
7: Honde. Nobika zvino izwa no izvo zvinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru. Izvi ngezvenyore kuonekwa ngeanhu ese zvikabikwa hingana hove nobaka yao. Zvikabikwa.

ba asak kaman lirimi shagolu pesa tadringa pesa 15 kilo nambi chombe nanga he chombe amata chomba nga malawi amata shikwa nga malawi apuza makwaldadi amasumu imali akutatela bakona kwanga hele swi ni humile mixidimi hinkwayo ni yendza ukun'wana endla mina va teka.

0: Hey, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi urikuambidza mutariro wanyaukama. Uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai yarudikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga siripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasoroke kutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinongasiya zuwa romutero ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzharira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa anyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzimu kana uu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anofikira nhunga muzi ngemuzi uvatowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuwa remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Korerese uye tifikire imo sharanida. Ndemerere yedu huru indaramo.

0: Hei, Antonio, uri pamuzi?
1: Honde, Mateo, ndirikuimira chikwata cheutongo. Nyamasi uri kuambidza mutariro weanyaukama, uye ndichatambira mambure anofikira nhunga pamuzi pano.
0: Hino wana baba nana mai yanodikana kugara pamuzi kuti atambire zvikwata ndizvo.
1: Ndizvo kamari. Unonga asiripopi ungarusa mambure ake anofikira nhunga. Zvakanaka kuti nhai dzese dzichinyaukama dzitarirwe kuti dzitambire chivhikiro.
0: Uye munaona kumasure kekutambira mambure anofikira nhunga. Ngati sakanganwe chokutanga tinowasiya zuva romuteru ari pabvute kuti aponderwe ngezvimhepo.
1: Ndizvo kumasure kwazvo kuturika zvakanaka uye kakuwata mukati mwawo usiku kudai tinofikira muzhararira uye tinofikira anyaukama.
0: Aha, ndakutozivisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzi mukana uu. Mambure anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
2: Hokoyo agari epamutanha. Mutariro weanyaukama nekukwaniswa kemambure anofikira nhunga muzi ngemuzi watowambidza. Ana baba nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvipata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuva remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku uri wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Korerese uye dzivikire imosharadida. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute nonre.

0: kutozisa wanyachigarisano angu kuti agare kumba uye kuti asaruzimu kana uu. Mamburi anofikira nhunga anoponesa ndaramo.
1: Hokoyo agari epa mtana. Mutariro we anyaukama ni kukwaniswa ke mamburi anofikira nhunga muzi nge muzi uwato wambiza. Anababa nana mai anodikana kurumbwa ari pamuzi kuti atambire zvikwata zvembuto iyo utongo. Mukatambira mambure asiyei echipondwa ngezvimhepo zuwa remutero ari pabvute. Kumasure kwazvo munyasa kwaturika uye watai mukati mwavo usiku uri wese. Mambure anovhikira nhunga anoponesa ndaramo kunyangwe musikaoni nhunga nomadziso enyu. Kunyangwe musikaoni nhunga mumadziso mwenyu.
0: Watai usiku wese mukati mwemamburi anovhikira nhunga mukorerese uye dzivhikirei mosharanira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute

namwe ni omwe ni wako ngaisa kupase kufarai bati pamwene wako kutambudzika iyi sapfarire namwe omwe ni wako obatsire aiyi

0: hoje a gente, eu e a Berta, ao sete o acampamento wina, vai estar cuidando.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumagangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nosvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.
3: Maisabo, mashvida.
4: Itanto mu.
3: Mashvida, maisabo.
4: Mashvida.
5: Mvumbamwe makome matatu miseswa ya nguva yekuti tivye no mudanganzira wamasoko ngondeme iyo chindau takabatana manika sofala no inyambani. Kukudaro kuvapurikira na Dekavu Radio Msambiki, tinotirambanyi muripo ngokuti yakwana nguva yamudanganzira. Masoko ngondimi iyo chindau takabatana triva tatu. Rambanyi muri pedo nesu ngokuti hapachina chekuimira pano.